0: kalihukan, kamun naminaw karun sa Ang Lanog sa Kaluwasan sa Anchor Radio.
1: Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 118 versikulo 15 na nagaingon, ang tingog sa pagkalipay ug kaluwasan anaa sa mga tabernakulo sa mga matarong, ang tuong nga kamot sa Ginoo nagabuhat nga maisugon.
0: Inyong paminawon si Pastor Bong Galyardo.
1: Sa makausap pa, kamo na minaw sa
2: Ang Lanog sa Kaluwasan sa Anchor Radio. Namantala nga si Jesus muluwas.
3: Good morning.
0: Maayong buntag sa akong mga kaigsuunan.
3: Magandang umaga po sa atong mga kaigsuunan na sa kahanginan karon. Good morning po. Kumusta na? Today is June 21, 2026. And today also is nag-celebrate tayo sa Father's Day. Happy Father's Day po sa tanang mga amahan, mga bana og mga lulo, mga tatay, mga unsa pa ni? Papa. Oh, Daddy, Happy Father's Day po sa tanan. Kanaminaw karon. Kaya dari sa atong tulumanong karon, ayaw kalimot, no? Today is Sunday. It's the Lord's Day. Atong batiyon ang bawat isa karong anaminaw. Good morning. Mayo nga aga sa inyo tanan. Og naimbag na bigat ka na kayo amin. Apo, sa atong mga kaigsunan usam na sa Luzon. Good morning. Good morning sa atong mga kaigsoonan na Cebu, maayong buntag ka ninyo. Og sa Davao, good morning, maayong buntag sa atong mga Suking Digpaminaw. Og karong adlaw ay kalimot na magdala tagpayong padulong sa simbahan. Kay medyo init karon. Kaya atong salubungon ang Ginoo karon sa kalipay puno sa kadasig. Medyo nag-usol lang karon mga ubo-sipon, mga kalintura flow. So, amping-amping, pakusgo na itong atong energy. Okay, mayo nga aga, o kumusta na? O ang atong mga kaigsunan o sab sa Luzon, mayak aabak, mga kapangpangan po. Nga sa Bicol, Marhay, na aga. Kumusta po tayo dyan? Kumusta sa tanang Ramino karon? No, bonsu, kudus. So, ang atong mga diha od chabakano, no? Buenos dias. No? Buenos dias sa atong mga kaigsuunan. Ohayo gozaimas. O gente diska. Okay lang ba mo diha? Okay, sa ato, ha? Hi. Hi, isa. Hi, ang sama ng hi diyan. Yes. Hi. Yes. Buenos dias. Hi. Okay, og atong kumustahon ang atong mga kaigsoonan karon nga wala pa magbangon, bangon na mo. Og ato nang abrihan ang atong mga kuan, mga radyo. Una mo yung radyo diha, ugwa mo yung radyo, abrihan ninyo ang inyong mga Facebook, no? Og sabay-sabay ta magbati karon sa atong mga Father's Day. Sa atong mga fathers, no? For the Father's Day. Okay. Good morning, Pilipinas. Good morning, Davao. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa atong mga kaigsoonan karon. Okay. Ang ato ang kuang karon, you are listening to the Anchor Radio with Pastor Bong and Ma'am Lloyds. Stay tuned every Sunday ang Lanog sa Kaluwasan. Namo ni atong programa 6:30 hantod sa 8:15 in the morning. And the Anchor Radio proclaiming Jesus saves in 105.9 FM Davao, 104.3 FM Cebu, 105.5 FM General Santos City, 105.9 FM in South Cotabato, Tupi, og 105.9 FM Baganga, Davao Oriental. O kita madungga ni ining mga station, no, live on air at the same time. O nindot nga kung makatap mo sa atong kuan, sa atong Facebook, no? Pwede ta nga magkuan diri sa page na to, no? Pwede ta mag-comment, no? Para may bala na mo nga naa mo. And you can shout out sa mga fathers, okay? Ato i-shout out mga fathers karon ay kalimot, no? Para ano? Para mahatagan og pahalipay ang atong mga Father's Day. Oh, nay unang Father's Day nga nag-greet sa ato. God bless Pastor Celestino Espina. Good morning, Pastor, og happy Father's Day usab sa imuha. Og sa tibuok ni Mumbanay diha sa Marble atong bation ang mga Father's Day, happy Father's Day. Okay. So sa atong mga kaigsoonan usab nga gusto mo bati, no? Dirita sa atong page, Lighthouse Bible Baptist Church, no? Makita na ito, Lighthouse Bible Baptist Church, Bansalan, makita niyo diha. Okay, good morning Pilipinas, good morning Davao, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, live na kita, on air na ba? Wow, ay pagsugod, on air na deh. Okay, atong pasalamatan ang atong mga kaigsoonan usab nagpaluyo ni ining atong programa. Ang atong partner sa ministry, Berrien Bible Baptist Eklan, kay Pastor Oliver Curato. Happy Father's Day, Pastor! Og sa tanan mga atong amigong pastors, no? Happy Father's Day sa inyo. Katong dili pa fathers, apil na lang mo. Ha? Anyway, natay gitawag nga Heavenly Father. Mao na nga to ang pasidunggan gyud kanunay, no? Na pattern lang ta sa kuan sa excuse me. Okay. Dili kailangan na ko kuan. Panyo gyud. Okay, medyo init gyud, no? Unyan tawtod ato na lang ning sindihan gyud ang kuan kay murag init gyud ro. Kaya amping-amping mga kaigsoonan, naglutaw na ning mga kuan, mga unsa ni mga agtang na to, no? Ningawas na. Igo pagyud sa baw. Anyway, good morning sa atong tanang naminaw karon, mayong adlaw og happy Father's Day. Ay kalimot, today is June 21. Atong saulugon ang Father's Day. Of course, atong pagsugdan karon sa pagampo, mga higala, no? Tuyuga ko ninyo sa pagampo. Let us pray. Father, thank you, Lord, for today. Salamat, Ginoo, sa kusog. Salamat sa maayong panglawas. O, amo kang gi-acknowledge, Ginoo, luyunining amo ang programa. Lord, we believe, Lord, na ikaw mas gamhanan, mas nakabalo, Ginoo, sa ngayon buhaton, Ginoo. So lead us, Lord, and even Lord, tuyuga kami, even favor God, favor Lord, na magkaroon ng good signal and walay interruption sa power supply, Panginoon. And even Lord, sa pagatod ng mga mensahe, we pray, Lord, na ikaw na mag-andam sa mga taong imong gi-andam karoon, diin sila makadungog sa imong pulong freely, Panginoon. And praying for the wisdom, understanding kanunay, at patuloy, Panginoon, na ikaw maitaas sa amo ang paghimuon, Lord. So help us, Lord, na hiniginoo magpadayon. And even our partners sa ministry, the Berrien Bible Baptist Eklan, patuloy ikaw mag-bless even sa katibukan sa Ecclesia. Salamat, patuloy ikaw ang maitaas o pasidunggan o kiniamong gipangayo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning. O good morning sa tanang karong nga naminaw. Medyo init yun ang panahon. Gipaningot na ko. Although naanay duha ka electric pan. Kailangan na gini kuan. Kailangan na ni og suporta. Okay, so baliktas atong programa karon og ay kalimot 6:30 ang atong sugod unya o atong giauhag ang mga amahan no to join with us sa Father's Day celebration. Sa tanang mga fathers, sublion ako sa tanang mga fathers, sa tanang mga lulu, mga erpat, daddy, tatay, mga amahan, ama, atong batiyon sila, Happy Father's Day. Okay? Natay nindot nga mensahe karon sa fathers, kaya nindot nga atong dunggan, no? Atong encourage sa mga fathers nga makapaminaw sila sa pulong sa Ginoo. Dili lang kay pasidunggan sila kun dili atagang nindot nga challenging message, no? Because I believe nga ang honor digto gina sa amahan nato sa langit, no? Og gihatag-atag responsibility nga mga amahan diri sa yuta, no, to honor the Lord, no? Kaya dili lang makutob lang ma-honor lang nato mga father kundi dili mahimaya ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Muna ang atong tuyok mong mga higala. Okay, so sa tanang mga fathers, Happy Father's Day karon nga mga fathers pod, mga fathers pod, no, bati ta diri sa ato ang kuan kining kining sa atong radyo, no, para bation pod ang bawat isa ng mga fathers niyo kay on air nato ni. Oh. Okay, ang akong kape medyo na bugnaw-bugnaw na, pero salamat kay nay nagtimpla kape, no? Ang pinanggang asawa nagtimpla kape bago na malingki. Okay, ang akong inhal, akong batiyon usab. Oh, Happy Mother's Day. Minaw na siya sa radyo, no? Karon na siya panimalay. Oh. Atong batiyon na ito mga igsoon o sam. No, ako igsoon siya ito. Happy Father's Day. Si Gugoy, Happy Father's Day. Oh, sa tanang mga amahan rin sa Lighthouse o sam. Thank you, Gijon. Happy Father's Day. Okay? So, ang atong topic mga igala igsoon, di ko maglangan kay ang akong partner, tuwa pa dito, nabisi pa. Kaya ako na yung pagkasugdan. Ang atong topic karon, nagauluhan a father's heart. Father's heart. Kita niyo itong picture dito, a father's heart. Sa atong promotion, no, nagpasan, usa ka man nagpasan sa iyang mga anak. Dili pa nang balik. Luyo sa kakapoy na niya ang kalipay sa kasing-kasing. Okay? A father's heart na building a legacy that lasts. Ang atong teksto na niya Salmo 128 verses 1 to 6. Okay? Akong basahon, no? Suluman ko. Ako na po yung basa. Sige John, naman na rin, operator mas sige John, wala mo rin makakuan. Ako rin gawin, makakuan pa rin kamot yun eh. No? Muna yung kamot mga father. Oh. Okay, Salmo 128 verse 1, nagsulti na rin, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Wow, amen. Okay? For He shall eat the labor of thy hands, happy shall thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, and thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thou shalt the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good Jerusalem all the days of thy life. Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. Wow. Kaya, atong batiyon ng atong mga mga amahan, Happy Father's Day sa tanan mga bana, amahan, lulo, o gapil na mga spiritual fathers nga naminaw karon, no? Kung lantaw ni mo, no? Sa mga katauhan, sa ilang aspekto sa mga as a father, usually nagapangutana sila, no? Sa usa ka man pila iyang sweldo, pila iyang sweldo, unsa iyang trabaho, unsa iyang nahuman, manay usually, no? Kanang nagapangutana ang katauhan, no? Pila iyang sweldo, unsa iyang trabaho, unsa iyang nahuman, unsa iyang degree. But usually ang Ginoo, no, nagpangutana sa pagkaiba nga question, no? Usually ang pangutana sa Ginoo, siya ba nitahod sa kuha? Siya ba nag-honor sa kuha? No? Siya ba naglakaw diha sa ako ang kabubuton? Okay? Does he fear me? Does he walks in my ways? So kining Salmo 128, no? Nagatudlo sa ato sa butang nga diin nga na makita nato nga ang usa ka amahan nagiging successful. Dili siya nag-measure og unsa ang iyang naangkon, but by who he is before God. No? Unsa siya kung muatubang siya diha sa Ginoo. And og unsa ang iyang gibilin dito sa iyang mga pamilya, no? Behind unsa ang kasing-kasing nga gibilin niya sa usa ka pamilya, no? Ang kalibutan nagsulti, no, sa usa ka tao, maski kinsa, well, mayon, build your career, but God says build your character. The world says leave an inheritance on sa imong ikabilin sa imuhang mga anak, no? Nabakay ikabilin sa imong mga anak. Pero remember, ang Ginoo nagsulting unsa ikabilin nato nga legacy, no? Good legacy. Kaya dapat nato may balaan unsa ning giingon nga blessed, no? Ang teksto nato nagsulti diri unang verse yang giingon, blessed is the one, no? Blessed is the one that feareth, no? So una nga pagtulunan nga atong matun-an dere nga giingon niya, blessed is everyone that feareth the Lord, ang atong pagtahod, paglakaw diha sa Ginoo. Blessed is everyone that feareth the Lord. And that includes not only the fathers, but every one of us. Pero karon i-address na to dito sa amahan. No? No? Notice, makita na to. Wala nagingon ang Biblia nga, blessed is every rich man. Tanan mga adunahan, blessed kayo, lipay kayo. Okay? Notice, wala nagingon ang Biblia, blessed is the every successful man or every educated man. Pero makita nato ang Ginoo nagsulti sa to, na blessed is everyone that feareth the Lord. Here, the foundation of blessed family is a father who fears God. No, bulahan ang usa ka pamilya kung ang iyang kanang head of the family, ang haligi sa balay, no, mao na ang amahan nga siya nagatahod sa Ginoo, nagarespeto sa Ginoo, maugod na ang bulahan, no. Mangunsa man ang adunahan, kung ang amahan wala magtahod sa Ginoo, so dili na siya girecognize sa Ginoo, no. Ang kiningingon nga fears diri, no, kini nagpasabot nga siya nagrespeto, siya nag-honor, no? Siya nagtuo o nagsalig sa Ginoo, o dili lang kana siya ang nagtuman sa Ginoo. Nang gitawag nga blessed, no? Respecting God, honoring God, trusting God, and obeying God. No? A father who fears God, no, siya kung siya nagtahod sa Ginoo, siya nag-unor sa Ginoo, siya nagsalig sa Ginoo, o siya ang nag-obey sa Ginoo, makita nato, no, na siya nakasabot, no, siya nakasabot, no, that ang iyang pamilya, no, kasapi, appeal digto sa Ginoo, no, Father of fears, God, understand, no, my family belongs to God, my children belongs to God, my life belongs to God. Dili ato ang atong kinabuhi, atong pamilya, dili ato nga ato ana lang pa pahatagag palipay, wilabot ang Ginoo, ang atong mga anak, dili ato, no? Gipahiram lang ni sa ato. Imagine, and even the very life that we have, dili gani ato, no? Kini panag-iya sa Ginoo. Oo. Kaya dapat nato i-acknowledge day, no, ang kining fear that we honor the Lord. So, mga amahan, karon nga naminaw sa atong programa, no, subli unako, your children are watching you. Your children are watching you. Every day sa atong kinabuhi, I believe nga na atay gitawag nga na influensya o kaya maka-influensya sa ato o kaya na-influensya sa ato. Now, remember, your children are watching, siya nagatanaw, no? Mas daghan silang nakatunan sa atong kinabuhi kaysa sa atong mga lecture, sa atong mga panulti, nga mga bawal, no? Sa atong mga action, daghan sila makatunan, no? Makita nila kung ikaw nag-ampo, huh? No? And they learn to pray. At do you expect sa atong mga anak, mga kabalo mag-ampo, nga ang amahan, dili gani, mo ampo gani, no? Wala nila makitaan nga ang amahan nag-ampo sa ilang panimalay. So, mga na makitaan nga, they are very watchful. Mga Gen Z karon, samot na katong sunod nga, ganang alpha, beta, na Gen Z. Dili dai Gen Z. Gen Z lahi. Kanang alpabeta manang sunod sa mga Gen Z, no? 2012. Tama ba? 2012 above, mga kana alpabeta na sila. They are very clever. Niya paspas na sila. Labaw na social media. No? Very observant na sila. Makabalo na sila sa kung ikaw, kuang ka, plastic ka, o tinood kang pagkatao. Wow. Ha? Mga, inga na, mga Gen Z, o kining alpabeta. Alpabeta ba? Ha? Kaya kung ikaw, magsulti sa imong mga anak na mag-pray, they cannot learn. No? Pero makatunan nila na kung ikaw mauna. Ha? So, kung ikaw po mag-samba sa Ginoo, maingon ka, magtahod ta sa Ginoo niya, gani ka mo agto sa adlaw sa Domingos, pagtahod sa Ginoo, diha na, diha sa pagsimba, they cannot learn, no? So, maka-learn sila when you see, when they see you worship, and they can learn, they will learn, no? To worship, no? If they can see you trusting God during trials, they will learn faith nga naa ma-develop ang ilang pagtuo diha sa Ginoo. Mga amahan, ayo i-assume nga ang ilang pagtuo mutubo, no, nga walay nagatiman. Muna nga kailangan ato silang hatagan o good example nga di ay ang pagtuo di ay, no, influensya po na siya maski sa Osaka simbahan, no, nga ang pagtuo sa mga leaders sa simbahan dapat mas taas sila. Oo, ang level kay ang mga membro natanaw sila. Oo. Now here, the greatest sermon to our children will ever hear is not sa masulti nato sa atong mga lectures, no? It is from our life. It is from our life. Kaya mo na atong inumdumon, kining gitawag nga blessed. Blessed. A blessed father. Unsa, remember, fears the Lord. Okay? Ikaw ba nagtahod sa Ginoo? Ikaw ba nag-honor sa Ginoo? Niya kung nag-honor ka, nagtahod ka, ikaw ba nagsalig sa Ginoo? Nagsalig ba? Salig, ayog kwan. Kanang ayog kabalaka. Ayaw pagduha-duha. Muna yung pagsalig. Kung niya, nisalig ka, di ka nang balaka, ang pangutahan mo rin, bottom line, no, sa kining tulo, respecting, honoring, trusting. And of course, you have to obey na ikaw ba nagsunod sa Ginoo. This is what fear is all about. This is, kanang dili niingon nga nagpasabot ka, mahadlok ka sa silot sa Ginoo. Kinimao ang pagtahod sa Ginoo. Kaya ang giingon doon sa verse 1, blessed is everyone that feareth the Lord. That feareth the Lord, that walketh, naman eh siya, feareth and walketh in His way. Nag-obey, nagsunod, dili sukwahi sa Ginoo. Nito o ka Ginoo, pero wa ka magsunod, unsay silbi, no, di ba? Murag mayong ka nga, ikaw nagsangyaw, naglikcho sa imong mga anak, maayong pagsulti, pero walay pagsunod ng imong mga anak. Okay? May nga nung wala man masunod ni mo. Sa gahe, maguna sila gulo, God. Usahay, no? Masulti na to nga. Madali na to ma-pinpoint ang problema kay gahe sila gulo na sibilay sila sa kalibutan nun ng pagtulunan. Pero usahay, no? Ang faulty dere, ang mga amahan usab. Ngawa siya magtanaw nga, wala dahil makitaan sa iyong kinabuhi. Wala dito ang pag-honor, wala dito ang pagsalig, wala dito ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. So what do we expect? Remember, no, ang ato ang mga anak nagatanaw sa tua. Mas effective sa ila, madali sila makakaton sa makitaan nila, no, sa atong kinabuhi kaysa sa atong mga kasaba o lecture sa ilaha. Okay? So nana tayo sa kapunto, blessed na a father that feareth the Lord or fears the Lord. Okay ba? Ting atong batiyo ng mga naminaw karon o nabay naminaw karon sa atong kwan, mga fathers. Mga fathers, ang atong pagbati sa inyo, ha? Ato iparangal ang mga fathers karon. Imagine kung naman siya iparangal ng fathers karon, pinakadako ang atong amahan sa langit. Muna nga, ato gyud pangarangalan ang ato ang mga kaigsuunan. Happy Father's Day. Okay? So, sangyaw ta, pulong sa Ginoo. Okay? Atong kuan ang mga fathers karon, muragwa pa man siguro mamata. Na? Niya si Jerwin. Jerwin or Denisa is watching with us. Happy Father's Day. Na, Brother Jerwin. Oh.

sulti na to, building, sa dapat ang katuyan, building a legacy that lasts. Building a legacy that lasts. Nauna, fathers, a blessed father fears the Lord. Ikaduha, a blessed father, another is sa kwan sa verse 2. Psalms 128 verse 2, nagsulti rin, if thou shalt eat thy labor of thy hands. So makita nato dere, a blessed father works with purpose. A blessed father works with purpose. Ang Ginoo nag-design gyud sa pagtrabaho. Actually, ang pagtrabaho dili na siya punishment, no. It's part of God's purpose. Kung atong sublion, ato lang remember nganong magtrabaho ang tao tungod sa nahitabo to kina Adan, no? So nagkaroon og failure og ang consequences sa ilang failure, na adikto ang pagtrabaho. Kaya this is a part of God's purpose na sa ato karon, no? Ang tinuod gamahan dili mulaya sa responsibility kay magtrabaho. Kapoy ba magtrabaho? Nayosay kapoy, no? Kapoy magtrabaho. Na makita nato ang amahan nato, no? Ang inyong amahan, ibawin, nagtrabaho, nagsakripisyo, nag-antos. Oo, nag-antos yung taong kay tusto sa gasto sa inyohang pagkaon, sa inyohang panamit, sa inyohang balay, sa inyong pag-eskwila. Oo, nag-antos-tusan. Oo. Kaya ang atong mga amahan, makita nato, he really works. So, nagsakripisyo na. Usahay, walay nakakita sa ilang kakapoy. Yan ang musulti ang amahan, gikapoy na siya. Namurag pareho sa inahan, no? Oo. Yan ang ato, karon, isguta na to ang amahan. Usahay, walay nakadungog sa iyang mga kabalaka kung sa'y may tabuog ma. Makaabot pa bakaha, magkasya pa bakaha. No? Magkasya pa baka ang budget o saon na niya. Pero makita na to, padayon gihapon siya kay tungod kay nahigugma siya sa iyang pamilya. Okay? Many fathers carry burdens silently. No? They just smile outside but they cry inside. No? They remain strong because somebody is depending on them. Oh. So, this is a responsibility. And this is accountability. Kaya mga amahan, dili na sila mo kuhan, dili na sila mo ikyas o mulaya sa responsibility. Kaya luoy kayo ang mga anak, mga bata, o katong mga anak nga ang amahan, gibiyaan sila. Na? Pero katong mga amahan, we are talking about sa amahan nga nag-atiman gyud sa ilang mga anak. Grabe pagpagamot, no? Mga amahan, continue that hard work. Palayon. Palayon sa pagtrabaho, mga amahan. Naaman ay kalipay. Naaman ay sakripisyo. Naaman ay ingon na ito nga pagpaningkamot, pagantos. But remember, no, your family needs more than your salary. Remember, they need your presence. Of course, ayaw himuang exemption, no, sa imuhang apart nga ikaw naningkamot, taon gikapoy ka, naningkamot ka, nag-overtime ka, no, nga wala ka na time sa imong mga anak. Oh. Ang importante usahay sa imong panahon kaysa sa imong kwarta. Oh. Oh. Kaya mga anak, pa-spillingon nimo na sila glove. Oh. How do you spill love? Pangpangontano ni mga anak. Mga anak, spill daw ang kwan. Spillingan daw ang love. They can spell T-I-M-E. Not M-O-N-E-Y. But first of all, they can spell love no, sa time, not money. Of course, they need money. But pero makita na to, have time. Okay, mas effective na siya. Because they spell love based on the time, not on the money. Okay? So, nanatay doon, mga galing sa nakatunan, no? A blessed father that fears the Lord. Okay? A blessed father works with purpose. With purpose. Manang ingang, for thou shalt eat the

labor of thy hands. Okay, ikatulo, mga Igala Ikson, there is a Psalm 128 verse 3. Okay, may consider, thy wife shall be as fruitful vine by the sides of thy house. Thy children leave olive plants round about thy table. Wow. No, makita nato dere. No, ang pagtulon andre no na ay una to sa Ginoo. Ikaduha, nagtrabaho. Niya, nagtrabaho na ay purpose. Pero makita nato no, a blessed father, there is a ikatulo, no, nourishes his family. So kung makita nato, a big picture, God's picture of success is not how big your house. Di man pare-pareho ang atong panimalay, naibalay nga gamay, naibalay nga dako, naibalay nga nindot, napoy balay nga siguro matawag na to, okay ra. No? Basta balay. Ha? Pero God's picture of success, it's not based on how big your house or your home. It is based on how strong your home. It is a stronger home. Kaya makita nato, this is how God looks, no? Mabito ang tao na to, no? Ang lantaw na to, ang tao, magtanong gina sa outside, no? Nga manamit ka, o say, gani ka lang, i-head to put ka gani pagtanaw, no? Pero makita nato ang taang Ginoo, nagtanaw sa atong kasing-kasing, remember. Ayo kay awkward unsa ang imuhang porma, pero makita nato ang Ginoo nagdanaw sa ato ang kasing-kasing. Maupod sa usa ka panimalay, ang usa ka panimalay wala magtanaw unsa kadako ang inyong panimalay. Dako man inyong panimalay pero dili man strong ang inyong pamilya, what's the use? Okay, gamay man inyong panimalay pero ang inyong pamilya strong diha sa Ginoo. Kaya makita nato ang notice dere sa order sa Ginoo. A father. Ang una, a father that walks with God. Siya naglakaw diha sa Ginoo. But pasabot naglakaw, nag-uban ha. Gitawag dere, walks with God man eh. Mani ato unang teksto, di ba? Mani unang teksto na ito nga mabasahan. Gingon dere, Mingon siya, e blessed everyone that feareth the Lord and walketh in His ways. So, naglakaw. Kung ikaw maglakaw, mangigalaig, so maglakaw mo, na kay kauban. Kung ikaw rawa kay kauban, pero, dire, with God man. So, kauban ni mo ang Ginoo. Subot pa subot na amoy fellowship. Na amoy kanang sabahan. Di ba? Na amoy, unsa, gistoryahan. alam mo, maglakaw mo, way story. Nagkuyog pa. Sabot pa sabot, na ay fellowship, na ay ganing sabahan, na ay kaistorya. Di ba, fellowship, we need fellowship. No? Mani nga, ang order to the father walks with God. Ikaduha, no? The wife, no? Gitawag to the flourishes. Iyang yatiman ang iyang wife. Naka nagalagad sa Ginoo imong wife, imong gibiyaan, imong rang ipasagdan. Okay. Yang lisod po sa mga amahan, no, ang ilang mga wife gibiyaan na nila nga maaray magsimba. Ya sila wala magsimba. Ayaw ana. No? Ang una, ang orderliness diri, dapat na ito masabdan. Dili ni pwede nga, ikaw head, ikaw amahan, ang haligi, o niya, panahon sa kuan, panahon sa kanang spiritual, wala ka manguna, dapat ikaw manguna. Kita ang manguna, no? So, appeal ko. Kita ang manguna sa pagpangalagad sa Ginoo, kita ang manguna sa pagsangyos pulong sa Ginoo, kita ang manguna sa pag-ampo, kita ang manguna sa paglakaw diha sa Ginoo. Ayaw pagsulti nga maglakaw mo sa Ginoo mga anak, pero ikaw ka maglakaw, amahan. No? Ang amahan walks with God. No? Blessed is the man that feareth the Lord and walketh in His ways. Importante mga igalig zoon.
nga masamtan nato ang pulong sa Ginoo, dili kay isugo nato ang pulong sa Ginoo para sa uman. So mga amahan, remember, ang influensya sa atong gibuhat dako kayo og impact kaysa sa atong gitudlo sa ilaha. Kaya ang effect niini, no, kung mayo ang atong relationship sa Ginoo, mayo pud ang relationship nato sa ato ang mga kapartner sa atong kinabuhi, no, ati man na po ang imong wife. Okay, kung mamalingki imong wife, kuyuga, oo, kay ikaw magpasan sa basket. Di ba? Bayo, no? Oh, pero karon di na ko kakuyog ni Luida kay na mga sa radyo. Na, namalingki na si Luida, siyara. Oh, may kuyog. Amot kay si kuyog kay si Gidyo, no? Apo kakuyog kay operator mabudre. Pero ang punto, sa una, no? Mauna, kuyogan ako si Luida. Katungwa pa may radyo, no? Wala pa may radyo, way back, siguro mga 7 years ago, siguro to. No, wa pa may radyo. Mo lang, malingki mi. No, adlaw sa Domingo, sayo lang mi. Kaya magwali pa man ko. No. Muna nga ingon na to, kuyugan yun na to. No? Ato yun nga ati manon. O ang mga anak na to, mag-grow na sila. Oh. Di ba? The whole family is blessed. Walay na pabayaan. O na, you fear the Lord. Ati manay mong asawa. Og imo mga anak, mag-grow na sila kay makita nila na. Ang effect ni ana magigala igsoon is a synergetic effect. Oh, masubrap na sa 1 plus 1. Oh, kana, kuan na siya, exponential. So, both effective, mas effective siya. Kaya, mga bana, mga amahan, before you become a great father, no, try to become first a loving husband or a loving father. No? Your children, remember, learn love by watching how you love your mother, how you love their mother, your wife, how you love them. Sana yung gigugma ni mo yung anak. I mean, mo ang wife, pero gatagal ni mo kwarta. Yeah, pagkatapos gipasagdan, ayaw ana, no, nga na ang mga mentality karon sa mga husband. Na ayaw, dapat ang mga father masabtan nila nga sila gyud ang manguna. No, mga father, kamo ang manguna, ayaw ang wife. Otherwise, ang wife ninyo mura gisugo niyo to be the head of the family, no? That's not the order of the Lord. Dili na order sa Ginoo. Like maski gani sa atong mga anak, ang gusto nato sa atong mga anak, dili sila mapariwara, dili sila masalbahi, oh, matun-an nila ang tama nga asal. Masao nila pagtuon sa magandang asal kung ang amahan wala nila makit-an nga digto una sa Ginoo. No? Ayaw mo shortcut, naghimo mog instruction sa inyong panimalay pero anyo unahan ang Ginoo. Unahan gyud ang Ginoo mga bana, himo na to nga ko ang God, dili man nga to blame atong sisiyon ang mga amahan, no, atong tudluan ang atong mga kaugalingon mga amahan nga ingani ang order sa Ginoo, ingani ang pagtulunan nga gusto sa Ginoo sa mga amahan. Una, fear it the Lord. Kadua, kanang pagtrabaho nato is part of our responsibility. Ikatulo, amo na yung ato adre yung agisgutan, no, nourish, o, oh, nag-atiman, no, kaya, unsa na ito pag-atiman, so, buot pa suot, no, at manun na ito ang atong mga wife, so, kay, ang atong mga anak, they will learn, they will learn the love, no, by watching how we love our wife, or their mother, learn to respect, no, by watching how we treat our wife. Oh. Yeah, mag-away mo. Ha? Magsinigitay mo. Oh, maski naa mo dito sa kwarto, niya, isiradaan ninyo. No? Okay lang na. Kaysa mag-away mo na sa rapat. Pero remember, madunggan na. No? Dili lang kay madunggan nila na sa ilang tainga, kundi madunggan nila na sa ilang kasing-kasing. Mabatian man na nila.
Kaya ayaw sugti nga kung mag-away mo mga husband, mga wife, na dili madunggan sa atong mga anak. Huh? So, learn to respect. Okay? By watching how you treat your wife. Learn the forgiveness. Okay? By watching how you handle conflict. Forgiveness. Kung nakasala ang amahan, amangay, yung sorry. Oh, sa ilang mga anak. Oh. And even sa iyang kuan, sa iyang wife. Oh. Diba? Oh, makita na to mga bana, before you become a great father, become a loving husband. Okay. So, here, nourish mo na ito. Nourish is family. Dili na to man-nourish ang atong mga anak kung dili makitaan how we treat our wife, their mother. Okay. I hope nga nasabta na to na. Kaya, don't only provide food on the table, but provide faith na at the table. Maipakita, dili kay food lang ato na imbalan, money lang ato na imbalan, kundi di ay kining pagtuo na to diha sa Ginoo mo na ilang makitaan. No, you pray together, no, read the Bible together, talk about God together. What do you think? God blessed you. Okay, the dining table can become a discipleship table. It is a sharing. Nayosay, no? Ang table, kanabang kananan, fellowship naman sa mga cellphone, no? Mga gwapo siguro, no? Mga amahan, during sa dining ba, magkaon mo, magsabay-sabay, wala gi cellphone. Otherwise, ang cellphone ang ihukad sa mother mo, ipakaon sa ila. Which is not good. Okay, so dapat sa dining, it's panahon sa fellowship. It's panahon sa sharing. Panahon na mag-pray together. No? Some of the most important, powerful spiritual lesson happen not in the church, remember, but at the home. Mara nga, tunan na to, no? Dili kay dalo na to ang atong mga anak dito simbahan niya. Wala na to matunan sa tama nga dapat nga asal. Oo. Mara nga, ayaw endorse sa inyong pastor na magtuon sa inyong mga anak. It is part responsibility sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa magandang asal. Oo. So, it's not happen, no? Mga nang gitawag na to, powerful spiritual lesson nga makatunan. Dalunin mo imong mga anak niya dito simbahan para makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Well and good, no? Pero nindot nga maayo nga kanang very effective ba? Tawag na to, powerful gina sa spiritual nga aspekto nga dili mahitabo diya simbahan kung dili mahitabo gina kanunay sa panimalay. Ato silang matun-an. Oh, it's a privilege, no? Na gihatag sa ato ang pwede ta magdala sa pulong sa Ginoo. Kaya mga amahan, no? Kita magdala sa pulong sa Ginoo. Dito sa atong panimalay. Ang panimalay nato nga masulti nato, no? Ang may tungod sa pulong sa Ginoo, magampo, no? Magsalig diya sa Ginoo. Oh, di ba nindot? No, nga pagtulunan, nga angayan nato makitaan. Oh, angayan nato nga masabtan. Angayan nato nga ma-practice. Oh, kay mo na powerful gid, wagi laing powerful. Nga very effective sa pagabuhaton sa usa ka pamilya, oh. Nga ang father mo yung head, no? Nga magtuon sa pulong sa Ginoo dito sa balay. Nga tunan ang mga spiritual nga mga lesson. Like ka ng mga, kanang gitawag na to, maski ka ng mga practical nga etiquette, na mga behavior na to sa, diha, sa panimalay sa Ginoo. Tunan na to dito sa panimalay. Ayaw, tunan dito sa church. Remember, ang church is a place of worship. Okay?
a place of worship. Now, like for example, kung Sunday school led class, o kaya Sunday school, kaya magtuon ta, Bible study na siya, sharing na siya. No? Pero apart, o kung may tag worship, mas taas na siya. So it's all about worshiping the Lord. No? Dili na ta magtudlo sa mga bata. No? Kung dili, mag-worship na kita together with our children. Oh, ibawin mo na ang pagtulunan ni ana. Nga kita, no, no matter how young ang atong mga anak, tunag yun nato na sila how to worship the Lord. Oh, kaya we teach them, no, dili man ta mag-impose og kanang disciplinary action, no, sa simbahan. Oh, dapat tigtos panimalay, tun-an nato sila. Ang last resort, mga higala igsoon, is disciplinary action. Pero I believe ang mga bata masultian na sila. Unya kung sige kag sulti sa ila, mutuhop gyud sa ilang sa ilang huna-huna, kay flexible man ang mga bata. Oh. Unang ayo pabayaan ang iyong mga bata nga diha sa simbahan, no, magkaroon og kanang gitawag nga disorderliness sa worship. Oo. Kay isa na sa kuan responsibility nato mga parents, no. No, tun-an nato ato mga anak sa tama. Oo. Batibaw ang pastor dili maghatag og ing anak nga disciplinary sa mga anak ninyo dito sa panimalay sa Ginoo. Dapat mag-start na dito sa inyong panimalay. Okay? So, this honoring the Lord is responsibility of each of us. No? Niya, mas dako sa pastor. Kay kung ang pastor po, dili mamuyag, itolerate na po ng mga butang nag-dishonor sa Ginoo, muratag katong nahitabo sa mga Levi, no? Mga Levi responsible sa kanang ceremonial, the Mosaic law. Pero gipabayaan sa mga Levi ang ilang kinabuhi nga dili maayo. So si Kuan, si Aaron, nahimo nga responsible. So dako ang responsibility sa usa ka pastor, no, to see to it nga ang simbahan magkaroon og orderliness. Kaya sabto ninyo yung mga pastor, unsay miingon mo nga istrikto, ayaw, dili na istrikto ang pastor, they just see to it nga ang Ginoo dili maka dishonor sa iya. Na imagine ang pulpit nato, gidesign gyud na dili sa mga bata nga magplay lang sila diha. No. Siguro in time siguro nga dili ta magworship. Pwede siguro magdagandagan sila, pero akong gi-refrain gyapon. Maski gani dili magworship, pero pag yung nato time of worship, no, let us be solemn. This is marang gitawag nato sagrado na lang siya. And we try to masulti itang atong i-disgrace, no? Di man ito katuyuan po sa mga parents nga i-disgrace. Pero tunan na ito atong mga anak. Nga dili mag, pabuyag. Dapat tunan na ito sila nga magtuo lang yun sa ilaha. Kinsa may tuhoan sa, I believe, kinsa may tuhoan sa mga anak, dapat ang mga parents, dili ang pastor. Oo. Dili ang pastor mamuyag. Ha? Dapat dili ang pastor. Pero kung in terms gani nga ang Ginoo na gani ang zanay, makonect na ba sa worshiping ng Ginoo, no? Kana ako very strict kay ko. Because siguro na nakuan ko na na namulat ko sa pag-worship sa Ginoo nga very solemn kay sagrado man siya. So, namulat ko way back 1981 dito kay Pastor Reverend Richard Schott, very strict to. Pati mga bata, mga sabato siya. Nga naman, tungod kay dili maayo ang mga bata? No. No? Tungod kay di want to gimaintain ng respect sa Ginoo. Kay base niya
makuan ba maapil ang mga bata sa kasuko sa Ginoo nga disrespect mao na ito sa mga Levi, no? Tungod kay natolerate ang mga Levi katong mga anak, no, nga nagpractice og dili maayo, wala gibuyag, no, na disgrace ang altar, ang katong mga pagkaon nga sacrifice nila, murag murag gibaboy-baboy na. Oo. And of course, wala man ito magbaboy, pero anything that mag-call og attention gani sa tao, dili na sa Ginoo. Remember that, no? Kung ang mga bata nyo mag-call nag-attention diha sa panimalay sa Ginoo, dili na sa Ginoo, let's be alarmed. Okay, munang tunan na to sila, unsa na to pagtuon? Magtuon og saon paglingkod. Kana ra. Mga bata, tunan na to unsa ang paglingkod. Kanang mga bata nga nanay panabot, dali lang na sila. Okay, sultihan mo, uy, maglingkod. Lingkod man na sila. Kanya, taw-taw, mawala. So, sultihan mo, uy, maglingkod mo. Kanya, maglingkod na sila. Pero ang mga bata nga gagmay pa, tunan niyo sa panimalay. Kanang paglingkod lang, simple lang paglingkod. Kanya, mawala na po sila. Inunay mo, lingkod. O, lingkod lang. Para dili sila magkuan, magtigaw-tigaw. Oo. Okay. So, the most powerful spiritual lesson happened not in the church, remember. Di na ginahanlan nga magwali pa ang pastor may tungod sa spiritual lesson, but at the home, tun-an sa pamilya. Ang amahan, remember, amahan, dili mga inahan. No, pero kuan family gani apil na magina siya, but it is the responsibility of the father. Remember, it is the responsibility of the father nga iyang tun-an ang iyang anak. Oo. Diha sa panimalay, dili sa simbahan. Okay, I hope no dili ta ma-misunderstood diri, no, ang mga pastor usay strikto kay ngano man. Dagag bawal, dili na ingon nagbawal, kundi respecting, no, honoring the Lord mo na ang atua. Kay balay man na alam puanan, di man na balay nga kanang usan dulaanan, dili man balay nga palingke, di man na balay nga mura og entertainment, no, balaan sagrado. Oh, okay, so let's hear. Okay, let's hear a special number. Mga asa naman itong partner na ko? Nawa naman. Okay.

Amen. My Father's love. Hamunay uluhan sa atong kanta, no? Ang gugma sa usa ka amahan, no? And that refers to our Heavenly Father, of course. Makarelate ta sa gugma usab sa atong amahan sa na diri sa yuta, no? Thank you for that song. Salamat. Nindot kayo pagpahinomdom sa tuwa. Nga ang uban, siguro masulti na ito nga wala sila'y amahan. Gitawag na ito, marag unfortunate kay wala sila'y amahan. Pero remember, we have Heavenly Father. Huwag ka ng Heavenly Father na ito, ang atong amahan na sa langit. Ang iyang gugma, dili mulubad. No? Ang iyang gugma, hantot sa kahangturan. Na imagine, noon sa kadako ng gugma, ha? Hindi na mulubad, hantod yun sa kahangturan. Kaya nindot kayo nga atong lantawon nga ang usa ka pamilya, no, gi atiman gyud sa amahan, no? Kung namay amahan siguro sa atong diri gitawag na earthly father na failure, ang atong Heavenly Father wala na siya failure. Kaya pasalamat ta sa Ginoo nga, praise God for that, no. No, salamat sa atong amahan nga hantog karon wala gyud siya sawa nga nagatiman sa tua. Di nagbase ang iyang pagatiman sa tua nga ikaw butan, pero hantod nga kita gani usay di ta kahinumdom sa iya, no. Usay gani puro kalapasan ang atong gihimo, pero ang atong amahan sa langit kanunay siya nagahulat sa tua, no. Just like that prodigal son, pagtulunan nga makita na to ang atong father na sa langit, na nagpaabot sa tua, nagpaabot nga kano sa mubalik ang iyang anak. Oh, iyang anak na nilayas, ang iyang anak nga nagrebuilde, mananggitawa nga prodigal son. Pero ang amahan, no, wagin siya musupak sa paglakaw, wagin kuha niya ipagkait nga katong nangayo na sa iyang bahin, wagin sultian niya nga unsao man niya, wagin siya maningil, no. So nilakaw ang iyang anak, gilustay tanan ang iyang mga bahin, no, hantod nga ang iyang anak, no, nawad-an na, nawad-an ang kwarta. Pag nahurot ng kwarta, dito na ang panginahanlan. Nahurot na iyang kwarta. Yan, nangita na siya og trabaho. Yan, kay siguro, no, man siya alam nga trabaho, kundili ang pinakabubo nga trabaho. Katong pagpakaon sa mga baboy. No? Sa mga Hudiyo, no? Sa mga Hudiyo, ang pinakamubo nga klase nga trabaho kanang magpakaon og baboy. Umao to ang iyang trabaho. Nagpakaon siya og baboy. Now, imagine pakaon kag baboy, gigutom ka. Nyawa kay ipalit, mapalit nga pagkaon. Kaya ang imong gikaon, kato na lang pagkaon sa baboy. Oh, grabe naghiugay na. Ang imong gikaon, lamaw na. No, sa ato diri, di man siguro ito mukaog lamaw. Maliban siguro, o kuha nag-ilaip pagkaon. Pero napagid siguro'y kanang dili po matawag na itong alamaw. Pero kining events sa prodigal son, no, na diha ang situation nga diin ang tao nang inahanlan. Nang inahanlan siya mukaon. Kaya mukaon good siya. Kaya gigutom siya. Oh, salamat kay naanay pagkaon. So makita nato ang panginahanlan sa usa ka tawo, no? Nagid kanunay ang Ginoo. Oh. Nga luyo atong panghitabo katong prodigal son, no? Ang turning point ato nganong nakabalik siya sa iyang amahan kay nakita niya ang iyang nahinumduman niya iyang amahan. No? Naay worthy to nga mote nagapapukaw sa usa ka anak katong he came to his own senses. Nakita niya ang iyang kaugalingon, no, kana bitong di nimo makita nimo kaugalingon. No,
muna walay turning point, no? Ganabang ngayon na to makita na nga itong kaugalingon kung ma-relate na sa amahan, no? Na may uman ma-relate sa ubang tao siguro, pero ang effective nga pagtulunan ka ng related nga na ang amahan. He came to his own senses. Yeah, mo to yung na-remember nga ang akong amahan, no? Dagag sulugoon, no? Niya ang iyang sulugoon dito, nindot ang pagkaon. Oh, niingon na lang siya nga, ah, mabalik ko sa akong amahan. Mag-apply ko og sulugoon para siya magkakaon. Na-imagine na, iyang nahinomduman ang iyang amahan. Oh, ha? Kung amahan pa to nga, kaning dili maayo, siguro di niya mahinomduman muli. Alam mo lang, amahan, o ato ginampakitan og maayo ang atong mga anak, baski ka ng atong mga anak, no, buluyagon, o. Oh. Imagine, ganing prodigal siya, mingon siya, ang akong amahan, dagag sulugoon, o. Oh. So, mo-apply na lang ko. Ah, unsa may kasiguruduhan niya nga tanggapon siya. Na-imagine. Ah, subot pa subot, naas siya ipag, naagisay kay balong, dili siya pwede tanggihan sa iyang amahan. Oh, pero wala siya maglantaw nga tanaon pa siya nga ilon pa siya nga anak, kundi kuan siya mag-ilon na lang siya sulugoon, no. Moto ni uli siya, dito sa iyang kuan, sa iyang amahan. Oh. Oh, yang iyang amahan di ay wa siya kabalo nga nakit-an na dai siya layo pa. Oh, moto ang amahan wa gyud ka kaagwanta, nagulat dito sa balkonahe, nakita niya iyang amahan siya, miingon siya, ako maring anak, ang iyang paglakaw, ako ha magyun, murang ako maring anak, anto nagkaduldul niya siya, akong anak na siya, mo nang wa kaagwanta ang amahan. Nisugat siya, maray pagkaninot, no, sa usa ka pagtulunan nga diin ang atong amahan, no, cares for us. Luyo na sa kahibalo sa mga anak. Ang mga anak siguro, katong prodigal son, nagkuan lang to siya, ni ulit lang siya. Oo. Kay ang iyang panginahanglan, katuramang need niya, katong pagkaon naman. Oo. Pero makita niyo, ang amahan lahi, ang iyang nakitan, ang iyang anak as a person. Kaya wala gyud kagwanta ang usa ka amahan. Iyang yung gitagbo niya, pagkita niya sa iyang anak, wa gyud siya manumbaling og unsay baho ato, o unsay pamisti ato, iyang yung gihangkan ang iyang anak. Ingana ang gugma sa atong amahan sa langit, no. Nalimbawa na siya ang gugma sa usa ka amahan, no. Ngayon ato nga makitaan, okay? So, happy Father's Day. Okay, naay ato ang kaigsuonan usab nga naa sa Kalibo, si Rimi. Oh, ingon niya, good morning Pastor Bong and Ma'am Lloyd's, brothers and sisters, happy Sunday to everyone. Oh, ingon siya, happy Father's Day to all fathers. God bless all. Wow. Thank you very much. Kay Rimi, diha sa Kalibo, good morning sa tanan mga Kalibo, ang atong pagbati usab sa Kalibo. O maayong buntag sa inyong tanan diha nga naminaw, o karong adlawa. Okay, ang atong teksto o ang atong topic is about a father's heart. Father's heart, this refer to the earthly fathers na. Unya, sa ato ang koan service, it's also a father. Therefore everyone nato siya, pero it's a good topic, no, na related ning atong topic karon. Here mingon siya na a father's heart, building a legacy that lasts, no. Unsa man siya legacy that lasts, no, kanang ato ang influensya. Okay, no. So ang atong ingon do ni kanang a blessed father, o gitawag nato a blessed father, kay mingon siya, blessed is everyone that feareth the Lord. Kaya ang ato ang outline nga dapat nato matunan, a blessed father fears the Lord.
na ay kadlok, dili kadlok ni nga silutan, kundili ang kadlok diri, nagpasabot diri, respecting, honoring, trusting, and obeying the Lord. Moni ang gitawag nga fear. Na ay kwan ba pagtahod sa Ginoo, no? Kanagayon pagtahod gani ka na, you put the highest honor above all. Mala nga, respecting, honoring, and trusting, and obeying the Lord. Kaduha nga teksto, ang kwan na to, punto na to, a blessed father works with purpose. Ang design sa Ginoo sa ito, labor of the hand. Sabot pa sabot, it's part of our responsibility. Okay. And also, a blessed father, not only that he fears the Lord, he works with purpose, but also a father, blessed father, nourishes his children, his family. First, ang iyong wife. Ang wife, paano mo manourish ang pamilya? Paano manourish ang mga anak ni mo? Kung dili nila makitaan, mga bana, wani mo atimana ang imuhang kuan wife. Ang imong wife, ginakasab-an lang ni mo. Maayo kay wani mo gihimong pansing bag. Okay, makita nyo, dili na siya mao'y design sa Ginoo. Ingingon din sa verse 3, thy wife shall be as fruitful vine by the side of thy house. No? Thy children like olive plants. So una, ang wife. Kaya ang wife, dapat muna ang atimanon. Ayo una ang anak niya. Pagkatapos, ang wife, wala muna. Una ang wife. Sunod ang children. Actually, kung imong atimanon ang wife na makitaan sa mga anak nimo, no need nga mag-explain ka pa sa ilaha. Because they learn to love by watching how you love your wife. They learn the respect, remember, by watching how you also treat their mother. They learn forgiveness by watching how you handle conflict. Okay. Kaya ang ato itudlo, ang atong ilapag dito sa table, dili lang pagkaon, kundili ang pagtuo, ang pag-ampo, o ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Okay. So the last is a blessed father, leaves a legacy of faith. There is a verse 4-6. Ingon siya, thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Kining salmo nga gibasa nato, nagtapos ni nga katong mga children and grandchildren. Atong masahon dari ha. Katong yung the whole texto. Mingon siya dari sa verse 6, yeah, thou shalt see thy children's children and peace upon Israel. So, naay, kuan na, dili lang imuhang kuan, kundi pati ang mga apo ni mo, isgutan ni mo, successful ka sa imuhang career, successful ka sa imong vocation, now make sure nga nagyo na epekto sa imong mga anak, sa subo, ikaw successful, imong mga anak dili. Kana abot na dito sa mga gitawag nimo grandchildren. Why? Because God thinks generationally. Ang imong kinabuhi karon makapikto sunod nga henerasyon. Ayaw pagtuo diha lang sa imuha. Moring ang impluensya nato whether good or bad, maskig mawala na ta, pero ang atong impluensya dili mawala. Mabili na siya. Magpabili na siya whether good or bad, Munang gingon sa Ginoo whether we live or we die, we don't live or die by ourselves, Subot pa subot kining influensya nga contribute nato, na influensya nato, maski gwa ka kabalo na influensya kay
nagtan-aw man. Mga amahan, ang atong mga anak, nagtan-aw man na sila. Wa man na sila magsaba. Di man na sila mga saba sa amahan. Pero nagtan-aw na sila. Whether nga ang atong impluensya niya tama o mali, na atag gibilin sa ilaha. Muna nga, make sure nato nga ang atong gibilin, katong tama, dili katong mali. Okay? So, your choices today become somebody else's future tomorrow. Kaya, Father, no? Pwede siguro magbilin og mga bahandi. Okay, magbilin ka, imuan mo panimalay. Oh, wow, hindot. No? Imong anak, itagsaan na nimo mga balay. Mga luti. Wow, rindot, bulahan. No? Wow, muna ingon sila, ay, pagkaswerte. No, ang mga ama siguro magdili lang de o ganina panimalay karon mga luti o pila ka hektarya nga luti bili nimo sa imong mga anak o pila ka kwarta nga bili nimo sa imong mga anak. But the greatest inheritance is a godly example. Kaya ka ng mga house o kaya land o kaya money ma-acquire lang na nila. No? Kung ang Ginoo nag-provide sa ila, no? Pinaagi sa imuhang good influential sa ilang kinabuhi. No? Kay dili nato responsibility nga ang atong mga anak malipay. Ang atong responsibility mga amahan, mga ginikanan is to teach our children about the Lord. Mao na atong greatest responsibility. Tulo ang ginato sila. Dili nato hatagan sila kalipay. Muna nga, unsay gusto sa atong mga anak, ato ihatag kay para malipay ang atong mga anak. Muna, ang kalipay sa atong anak, mga kalipay po nato, pero naidaghan nga mga kalipay sa atong mga anak, dili po kalipay sa amahan nato. Muna nga atong responsibility. Ay mo, kung wala mga ginikanan, ang our greatest responsibility is to teach our children, no? Dili lang sa mayong asal, good nga asal, kundili about the Lord, how to honor the Lord, how to respect the Lord, how to obey the Lord. Okay? So our children may forget unsa atong gihatag sa ilaha, pero but they will remember how you pray, how you worship, how you love their mother, how you remain faithful when life become difficult. So when your children stand now beside your grave, now someday di man ta kapugong unsa kay masulti nila, diya sa lugganan, na masulti ba sila, my father was rich, madala ba itong yung pagkadato, pero makita na ito. Or masulti siya, my father loved Jesus. No, that's forever. Kanang rich na to, asang rich sa earthly, worldly lang. Darira na. Pero mayon kag, my father loved Jesus. My father prayed for us. No, di na ko kalimtan nga akong amahan nag-ampo sa ako. Dili na ko kalimtan akong mga, ang akong amahan nagtudlo sa pag salig diya sa Ginoo. Diba? Diba nindot nga kuan na nindot nga pagtulunan? That is a true success. That is a true legacy. Dili ang bahandi, no? Although, nindot man nga nakaibilin. Nakaibilin nga balay, nakaibilin nga mga luti. Pero ay kalinti ang the greatest nga pwede nimo ibilin sila. No? Unsa? Ang ilang kinabuhi, ang atong kinabuhi, I mean, mahimo nga good example, a godly example. Okay? So, the heart of our Heavenly Father, okay? As we celebrate the Father's Day, we remember that every good father is only a reflection of our Heavenly Father. Okay? So, reflection lang na siya. Both episode, we are not perfect, mga father, di ita perfect, pero reflection na siya. Pero nindot nga, kung nai-reflection, katong reflection nga tinuod yun, no? When the earthly fathers fails, remember, God never fails. When the earthly father weak, grow weak, remember, God remains strong.
When the earthly father leave this world, our heavenly father remains forever. Perhaps some here grow up without a father, walay mga amahan, but perhaps some carry a painful memories. But good news is this, that you are not fatherless. Wa ka may amahan na may mga kagahap nga sakit sa imuha, no? Nahitabo, nawad ang kagamahan. But the good news is that you are not fatherless. You have a heavenly father who knows your name. He hears your prayers. He counts your tears and loves you with an everlasting love. And that is the greatest father in the universe, inviting you into his family through Jesus Christ. So, mabilong ka dito sa family, no? Dito sa heavenly na family. Dire sa kalibutan ay nakuangkaita ka ng close kaitan. Kalabitang pag namatay ka ni ang usaka membros pamilya, nagyud ang dalamhati. Paghinayang, kasubo nga dili magkita. Imagine, kana siya nakabalo ang Ginoo. Pero ayaw kalimot ka na ate Heavenly Father pagyud. No? Psalms 120 teaches us that a blessed father is not necessarily wealthier man. He is a man who fears God, the walks with God, leads his family toward God, and leaves behind a legacy that points others to God. So mga amahan, remember your children do not need a perfect father. Di ta perfecto. Pero di po pasabot nga kung dili perfecto, di po ta magtudlo o sa tama. They just need a godly father. Not a father who knows everything, remember? But a father who knows the one who knows everything. That is, ama pointa dito sa amahan nato sa langit. No? A father who never fails. But a father who continually follows Jesus. Okay. It is a father's greatest is not what for his children, but what he leaves in his children. Tinood nung manay ang quality o quality nga kanang family. Nili lang kay i-provide lang nimo sa Panginoon sa imo ang mga anak. Provide kag education, provide kag clothing, provide kag housing, the 5 basic needs. Pero ani mo na nalimtan nimo ang ikaunom nga provision nga dapat nato i-provide, spiritual needs, spiritual food. Mao na nga ang giingon sa Joshua chapter 24 verse 15, and we know Joshua mingon siya, "But as for me and my house, we will serve the Lord." No? Mingon siya, "But as for me and my house," he declared. Kisa nag-declare? It's not the mother, it's not the children, it is the father. Mingon siya, "As for me and my house, we will serve the Lord." No? Ang tanan mga father would serve. Lord, my greatest desire is not